0: So say, mube hunu osru se ebwe. Ne nyankupon abofo di afrosani unipa banu so. Akwe die nwa, Jacobu hun ye. Mi amene sa akwe die no. Usame hunwa uko hevya enye ye. Uwa be upe so unu, aye betne. Wanfa akwe die anchine hua. Tuminu ema ni nye ye. Mini akwe die no. Mi mame, mi papa, mi pacho, uhu akwe die no na onamso anase wa ahu die na onamso ahu de uko hevya. Ubi obefa Yesu subia ne braye de esisa. Saul ni bonye fo nyine mu edikan. Chief of sinners ofa Yesu sro beye chief of saints. Iti ne se wohwe na se wosom no boni wo mu a atronche chire na woti mu a. Mepese ekwa aduma hinwana nim. Na peju ani chire Calvary. Na ka chire Nyankopon, God of Calvary say ready. Se ni amitie ni mini hwe kwa nyame egwama maba. A tronche chile na mikuremo. Sa mikama inigusua. Minye baby papa ye day. Enko. Yesu boye nkoko. Si nyankupo na yenye day. Insruno. Ni nyankupo ni huay. Viti asenu na asemnu oho. Asemnu nyankupo ni ho na asemnu ye nyankupo. Tise uji nyami asemdi ya waji nyami edi. Upu nyami asemua. Apu nyami. Tina Jeremiah si. Nyankupo asemnu apu nyansa bain. Ena wo bebia obi ame mompae pejo ani hwe cover why yesu odaso agi ne bonyefo hello ho eye pa nyana nsese pa nyana nsese wuka wani gusu wanko heaven a wuko hell so opese wuko heaven a de de koya awofofro akoma mutie kronkron ye boni ba kokro ni wu mu obi ayo boni bia odia che no heaven ti enkrofo bi dise John Wesley nom oba oware na next to the devil. Obey ye ni nye dua heaven ti wan training sa nkama ameno da. Yesu be we asu yesu di farasi fo ni atrofo ti ako betu mi ako heaven. O di nye si help we. Mi biyo ye osu ye devil pa yesu e kache yesu ye beyi fo. Ose mi nye beyi fo. Mi ni hon hon money. Oh, na uti we asu de wafi we asu ya. Yo pe biye utu mi yesu stay la uko heaven. Mi pa cho u dada hon wai. Onya mitumfo ye dawa se sano pewa mi ati asese biebi oha ye friend hell e je kumo umpese obi akoho ti bra ya sha se ye nchirechira fa hell ho urade man ti ase o wase mu se ne be obi biara onam hell kwan so obi dwani efro no agye ne kra nkwa urade me bompa ise anope obi biara wate na o sakre urade tron sana agye no obi bianso a ye akan obi nyen hire firi mu ni buofu fi se ya bona sori din ya bona sori nkyere kyere urade hu safo no nyina mobo omunim ne omoye mpae ni se obetron san wa gi etiefo nyina
1: ene ja ka kyere no se wonuanom mama ene mema nyina mu ni obaabi na wo kwa kwa ware oba filistifoɔ mum no tofuo no mu na Samson ka kyerɛ n'agya sɛ ɔno na kɔfa no brɛ me na ɔno na ɔsɔmani na n'agya ne ne nanim sɛ yei firi Awurade na ɔpɛ filistifoɔ ho kwan ɛfiri sɛ saa brɛ no na filistifoɔ di Israel so na Samson ne n'agya ne ne nasii mu kɔɔ Timna na wɔduruu Timna bobuturo ho na hwɛ gyataburuwa bi bobɔɔ mu hyiaa no na Awurade honhom sii ne so na wɔtete ne mu sɛdeɛ wɔtete abirikyie ba mu nanso na hwee nkuta ne nsɛm na wanka deɛ ɔyɛe no ankyerɛ n'agya ne ne na na ɔsii mu kɔkɔnee ɔbaa no kasae na ɔsɔɔ Samson ani na nna bi akyiri no ɔsane kɔɔ sɛ ɔkɔhyia no na ɔmane kɔhwɛɛ gyata funu no na hwɛ nwowa manyamanya ne ɛwo adɔre gyata no yam na ɔfaa bi kura kɔɔe na ɔkorɔ ne wɔdi na okoduru n'agya ne ne nankyɛn na ɔma wɔn bi dii nanso wanka ankyerɛ wɔn sɛ gyata no yam na ɔyii ɛwoɔ no na n'agya sii mu kɔɔ ɔbaa no nkyɛn na Samson too pono wɔ hɔ ɛfiri sɛ saa ne na mmeranteɛ taaeɛ na ɔhunuu no no wɔde nnamfonom aduasa bɛkaa no ho na Samson ka kyerɛ wɔn sɛ merebɛto mo aborɔme bi sɛ motumi kyerɛ me aseɛ nanson apontoɔ yi mu na mohunu a ɛneɛ mɛma mo nkamisa aduasa ne ntadeɛ nsakyeraho aduasa na sɛ moantumi ankyerɛ me a mo nso moma me nkamisa aduasa ne ntadeɛ nsakyeraho aduasa na wɔka kyerɛ no sɛ to aborɔ me no na yɛntie na wɔka kyerɛ wɔn sɛ odidifoɔ mu na aduane firi baeɛ na ɔhoɔdenfoɔ mu na nɔkɔnɔkɔ adeɛ firi baeɛ

Nkurɔfoɔ a wɔn nsa ka ɔsoro nhyira yi mu bie, eti bi a wɔn nabɔ mpaeɛ.

trials come to believers and unbelievers alike. So here who ro eba ne wa sakra ne ne won sakra eso. Na se ba se idru amani hunu mresa ya na imo edin. E di arehuo ne atete ne o hauba. E to dempo a amani no so ayete se esuafo opusu na asro chikese dey ebo. Won si Yesu nti ye yire mfa wo ho ana. Won se nse me fi wonum no wan hwe ye a enye papa. Won fa obuo e ma Yesu. Won fa obuo ma Yakobon, won fa obuo ma sofo, won fa obuo ma wunuan ma Christofo mpe wasem no mo bo mpa ye ma. Ni nyina obonsam no techire. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. Ne butaye ba ko pe opese o to Bible twene. Pese wo bufu na ka se wo nkwa sori bio. Pese wo bufu na ka se Yesu mfa ne ho na memfa me ho. First Peter chapter 5, 8 and 9. O se moni enna ho. Monwen ifise motamfo bonsam no nam se jata o bubom. Ehwehwe de obenya no amene. Ono na momfa gidie nyina ho pintin si no kwan. Ifise moni mo se amane hunu a na ode ato munua no ma. Owo wiase su se wonye den ohunu omomo nsa kra ye no omfa ho kra ne se bana se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro DDT wa chiro nwa homa ode beshe omene ni wawu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina su no ohuri wo ho atofo no watete asere ni abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se wo kwa san yo eya febo do na enim o se na me ho kire me na amane aba me wi ana asan da bi mpa cho wi ana ensa wai ensempi o wi achi eti ene yentume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi efre ni Job ai pese e kane ho asem se nia enso hwe horo to no na sa ne mani nyina o gina ye se bi be so te ade bi ase se e ba se wo fa amane horo mu a na onyame makwan masaa sohwe no ba enye adwemboni ne wo nyame tirim nyame boni ni nimu se wama saa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme hye wujidie den omomo etu gold no mayeti ase se unya gold no a wo defa jem na ade bie nye wo mu no na efrimu eti wo jidi ni nso se ne be na wujidie no be te se sika kokko ma sika mapa no I was safe for Jim. I jano ni amani horoa eba oso. Ye ma omu kosukui. Senke, si chafo nye omu sohea. Ki mhunye wa bene ni wa bon. Ki mhunye wa pasi ni wa feli. Sa hansu su ni nyami ma kwa ima sa ni ema no baye nsu. Nese ni ebea ewe chile nese utu mujinati se jobwa. Na ujidia ye ten ten ten. Ti nisi unya jimbo ni biye te nyanko poni nyamu ti ho ye dey. No ama sa diye ya bame so debi. Ewo se udi o nidi enidi ni obuo emo Nyankopon enye wo nko enenye menko ene efa amane mo Abraham oye odifu pa Nyankopon ni pakese one ni yire sera omu ware ensoso na omu niba ndi se waware na niba ebia ni omu na oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumse onu free no mema ndi free omu da oba ka se me nko hospital so se me nko zi de bia Debia na usi ni so na o demono enye eniso yesa wo ye Kristo ni ehuntume yesa Lord o hwire ni yire e wo Sodom enso antune Bible antwene okosua edi nyamiechi Joseph nso otono e ma Midianfo na odino kwa efiasi Potifo efie wuni mamani a eto no edino kwa efiasi nini ya kika kahunyina ni njine mono Joseph ujine pintin emirade David insuso ohine so etu nenisi nesu pamono a kusi se oye sanko tro papa nusane hun ewuja David David ose otinini amani edoson so radi yini fri ni nyina mu te sa akunnifo a omo nyame mu nyina kasa kyerɛ a enemu mayi ntie de omo ka sɛ ne be a yensusu yentu ye gidi entwene te sa wotu twene na sɛ Yesu he was very much concerned wo se ah te me basa susu a me hu gidi e wo nipa mu ana ebra
mamina wa sem no ko hu judge no on pese ofi no na fi o kasa no sinti mi basa so mi hu nipa binum te se Job, mi hu nipa binum te se Daniel, mi hu nipa binum te se Abraham, mi hu nipa binum te se Sarah, na mi hu nipa binum te se Joseph. Na se ne Kristo so no de che se gidi enka ho nyame so so yemfo ye ni hu no na wo watch so nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo nyame ho ni watch nto ka se the dada o ka se o bebe o mai amaranfo nya wo watch o nya wo time Yesu si onu po ni mu tabu no na ye de na wo ka se ne dada nyame so Yesu si o beba o mai ye me pa cho men ke ka sansem ye hwe Job eti ba ko ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidie pa na wo ye kan free ichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wa dwene makoa Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Job ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo ye sikani kese pa nso ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okutua bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obopo no di nya sika bibia yankopon na ne di ne ho adanse se Job wo ye dey otene papa papa papa pa. Oh me mpa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa o se otene ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na wo kosisi aso de mahim so wo musuro enipa wo musuro nyankopon anadwe wo di bone okwa asore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the Lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o bonsam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo beba bebobusia frie ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahweha no wahweha se obi eni ho an eche se nyame su nye dai edi ho no di boni Job no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the Lord nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwiegu cavalry no ne bi so so so ne so hohoro ho bone nyina nye se bie ye wo ha no ahohoro adu okronkron na akaba ko ohohoro ni nyina praise the Lord ohohoro ni nyina ne che se wa yu ho afri bone nyina na oni Job gina nsania ba ko mo wo ske ba ko so Nyankopon e di Job twa bonsamo poa. Ene ni pamia he no mo from ho Christopher nyame betumi de o matwa poa wo bonsamo anim. Wose se Nyankopon ni mo guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din atoe enso a bonsamo nwuma ne ye ye. Bone kwan ne ni pe die. Ti amanya mini mo guase obi ebie na no se we na afro ho Kristo ni mekra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na afofro ho nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka chro se ni di ohrusie popo papa prison po na wo da Paul na wo tunyo mu ne Silas mu tunyo ma nyamia ye praise the Lord efiasi na woda ebu ekunfa ade ebechimi akokumpa wo ye holy maya wutimo de hwankromo enkromo na bonsam efres obofo frisuru ba no benyane wa so ammo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne adu bekwakotu jetebuo mumpa ummo hu oni jatetumu damade eche ne bonyefo no bae no oto onko osro man kanfom no mu no mpemu nyina bubu wo ye ni paketo a the beauty of holiness. You put pity crunkry as a full pimper so mobodini because no one who's on your correct. He says, so, Bible, one sacre, you know. Naka cra when you know to pay or no sacre, uncle heavy, not so much uncle heavy. Copeco coffee will be do I. Na say time, bria a radis say.
okwara na Job suro Onyankopon. Okwara na Job wayi ni ho afri boni bia ho. Okwara na Job tne. Enye wo ena wabo ono ni ni fie ene adia wo nyina ho ban ehia. O Kristo ni no nam kremu ho kopa bambo. Okɔ bosomfo ho akopa bambo. Okɔ enzima akopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye. Unim Kristo kura wudi ne chino. Bun sampo ni mose. Utini wo nyame nim. Nyame obo ho ban. Usuro nyame a nyame obo ho ban. Uyi ho firi bone ho nyame obo ho ban. Bon samun po onim. E bayfo ni e bay bon sam no nyine nim. Wa wo kura Bible de bia wo di e trentwe wa sori dem wo nim wei. Ibi kakre bia na okopa bambo wo baby. Na Satan bua Awurade se okwara na Job suro Nyankopon no. Enye wo na wabo ono ni ni fie ni ni awo wo nyina ho baye hia. Nensa no adwuma wa hyira so ko pensiona de pitipiti eyi oni e maso se ne be ya e beto mami bi ne ba be ho a counseling no ka che se wo ye Kristo ni wo di dwade ende ne ade na ti na sem na no se oni e ma wa ya ya ye wa kwa jinsu ya piti su bibia enkokra che se ye nto na mka che se won sakrai fa homa Yesu first why na wo do homa Yesu a enema na wakoje a ye de pitipiti so kawane sane ma nyina kokoto ni nyina egu eti otie ni amekae na okoye woni ni oye osi nyami na mitu egu osofu se osiro still a losro osofu se ti bene no bom paya okoye no oyeye osi ubi oho wo dimrikaba na hina okoye ehwehwe wa ye huwe matiso wo sadie ma we osi danu ani pasi se ni nyina amaniska besi sane ma nu nyina amanisika afroda water ni sio bmpt so ishire free sro nyami ni shira ishire bi obenye fi ba bi nyami nka ho ye abusum ishira eye akomfo ishira eye satan ishira occultism ishira no ejim ne do ye dey ekro ye nteso ne nwan so na wudi na sen wo wiase na obedi de emretia na akode jima febo. It is Satan impo inim se nyame hyira so. O se na ne fi aboa ase kyene akyena asase so. O kan verse 1 ho na o se Job na ne ntwie yuma kyese asase no so na obi ani ho. Obi ani ho. Obi ani ho. Obi ani ho. Emie hyira no na fi tren won saka de wo nyina hwe. O nume wana. Awurade ka kyerɛ Satan se hwe. De owo nyina ewo wo nsam mama ho kwan. I've given you the chance. Na Job firi mu fi a obeye stronger. Hallelujah. Obeye ti se gold a yedia fo gem ne yi fi nyina ye den. E firi ni mu. Ɔno ade emfa wo nsan ye den enka no. Ne kra no nyɛ wo dia, ɛyɛ me Nyankopɔn me dia. Ti na Jesus si suro nia okum ni pedua no a ɔde wo kra no ye den ekɔtu gem. Na Satan fie Awurade animu ye den ekoe okoe wanya permission ye wan delay 1 minute kra no shase eti debi na merima no ne ema edidi na onom ensa ewo won pacho nya petesia wai enye snap ensa ye de ekoku kra friend ensa fanta ye friend ensa dokodoko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajobu nchan bekan se enantwie no efentem na emfunu mu birie no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no woden krantan no kunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka chiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob
emfa ho news a wutie eni baby e free ba fa wire chenya mimi wai mentu bible ntwene uhwe nchemu dum numa sabafo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fonso so baye omunso so omutushe ni yomaso ene omufinishi omunyina ka ba kompe no nso bebo amane bakunguso okase onwue no foforo nso ba beka se umaberi mani umama edidi no numunsa ewo wonua penifie na hwe enframa kesi ebi frisre so ababe bo edan no entwea the four corners of the building na ejiri egumrantie no ne umanu nyina so mawuwu menkoa na maka meni amane edei ebebo If I saw which show a brabo no one who atu enti watu Bible watchne, unqua so rebu, uncutin yam simbu, umon pie bu, I wouldn't nam a bosmosuni pray for me for so a poor bofonia would defono, a munimun yamia or muchini penyameno, uni nam was so opemua, a binmoko jew woho, unco yam yammy unco yammy unco da. Na midni pe bie ni hwa uba ni nche ube kun udi gold uba osimi kushirasu ama nuwa kun nuwa je udi dollars iba osimi kushirasu ama nuwa kun nuwa unimu nyame onsro nyame onfo nyame nyefi tidi ope bie utumuye woyena jense enuwa anono diye tu jobu nyine echi watu Bible achineo unkwasore umompaye tidi jobu yeye chimedio nono we nyina anono unimse nyame na eye So na bonsam de techri. Ene Job sorry sinsana tadie mo. Ene oyi ni ti, ene o hwe fom sorry o Nyankopon. Na o kan say deja ena me di free mi na yem bae. Na deja na me di besan akro. Urade di ama na urade afa enhira enka urade din. Praise the Lord. Chimedio no mien wo si yenyina mo no. Job anye bone ne wo mu no nkwase asem ama o Nyankopon. Adofo nom Enye ye nkwa ni ewo wiase a amane atu ye yon. Ebiya tu Job na the record eye clean. Nyamine dini huwa dansye. At the end of the day, ni etu nu nyine chino huye Job chapter 42. Ni hun se, nyankupon eshe ni huwe ni munyamu Job abrabum. Ushira no mani oshiri ye nyina nisaye edai ekai. Na ni nafufuwa omu baya, ombe chiche, no besre sre, no be bunu, foni adi nyankupo kashe se mwa mkono mwa mkopo jobu cha dine beye mo. Veche mudu numno. Na jobu ebo ni nafufu nutri so mpaye. Eradi dane ni duya demu na eradi di adia jobu inyaye nunyina mohumye no emano. Praise the Lord. Ene nini anom, emeri ma nyina, ene nini anom, eme nyina, ene wwa wonino kani nyina ba ni nchen, ni wonino bedidi, ewo ni fie, na wujamno, na wachichire ni vire, amania, erade ma hon, kwa ema no ba ni so ni nyina hon. Na womu biara, ema ni sika, jete bina biakuni sika, eka hon, di ni peti ti ni petri peno. Jobu, ohuri yempu nyame sandi ede mano. Fa kwa mpasu pesi kawai. Se hiyan ukura ne unifiti se Lazarus ne uwa ubenya hebi yako. Ufa kwa mboni su pesi kawai. Ubenye bidie ensu se ube shri nyame. Ukawe ni gusua, ube kobe bie nyaminye. Sambre nene usika upe ya den odisisi eka ne bibi ya kaha. Di ya kaha numpo yesu ba ni nyansu beye grebu. Na we nya asase we nyasro wa ya pain na usinsemo eti enedi nyankopon peso ochre ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom umie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah misi nyame be yi e firi mu Osina Eradi Shra Jobu ewe yesene fiti asye. Na onya enyay empimu dunay. Eni yoma empim insia. Ni enenchie empamhon apim. Eni enfrumwa birye apim. Na onya mabari mabason ne emama abasa. Na oto obakudenje maima. Eni diwodiswa no kesia.
na de otosu miensa no e de Karen Hapok na wonhunu e ma wonhu ofe si Job ma e ma no asase no nyina so na weja me ma weja pade onuano mu na ye chiri ni Job di mfrinhia oha aduanan na ohu ni mama ene ni mama I want to atwaso nan na yobu wi obi ebe wu na wabu akura na wedi ena amen se se Job oyi achia wo heaven amani etu nu nyina no aka asase so ha mi mama mi papa edi amani na wo fom ni nyina beka ha men tu nyame ntwene wai otu nyame twene a benu ho kojem ho a ubesu afebo ubetremu ubien ho babebo pajwe ni hwe Calvary ni emom pae mawo nyame obetumi aboa wai pajwe ni hwe Calvary na kase urade mi yima ni furu so meto me bible twene enso ene me sanko fa me bible no maprapra ho bie wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Job hye ni gidie mu den no agidifo a moje ya sori ko moje mpae bo moje bible kenkan na mo ni number bi basa oba de self for sawachi na bra wai Nyame da suti akonwa no sinye bon sam praise the Lord. Bebia obi ame mompae. Nyame a otumi ade nyina ye de tiefo nyina ye hye won sa. Obi biara oda mane mu ehihye ni seja. Enam senti ni gidia pawo mu no. Urade e bompae so betu sankrofo no nyina gidia mu wo Yesu de mu. Boni biara om dia foforo won ho. Ensem o makekan tia no nipa ne wan sofo urade fo ni nyina akye wo mu. Ne hu wo mo bo. Na sanfo on bra won che bie wo Yesu de mu. Ye o ma hwere ese ne wo hye Job anan mu no. Urade hye wan anan mu. Se ne be ya on betumi agina kosi awie na se basɛ wo ba na se wo bobo wo madin a omususu ate omudin wo nwoma no bi urade edi na dey show nsam oni munyam na edi wo asori ne somhoro nyina mu nipo omukɔ urade omuti a mo monte ase ma sofo ngo sira on betumi aka asem a betumi agye ne bonyefo nkwa na ma kyiri sanfo asori agina wo nan so bio eda wasi wo Yesu di mu na ye bom pae amen Misha mopa se mwaya son amanase mope se ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.

uko bia nkaso utie ni ya obesakra nti ko na ko pache ko kan bi mame tina dan funu pie na osu wanya adaje ba be kan bi ama no mi si nie mo funa me ne ye kane no mitumi nye bio the things I used to do I do them no more any friend adwen sakra ni obi a osu asakra ako na on prana ba na so ti ho no atena se no osu se mo me pesa me pesa me pesa woni be ba ho zo apesa ti wo dwane ti se Joseph Jenny free ho. O bane hu sampa, enya gro na wudi, wo pe heaven akọ. Praise the Lord. Sankro for no be ko heaven pa. O ka kire won se mum prince ne e pontia tia no mu. Na me se mo se, ni pe pi nye kakra bi. E be hwehwe mu ahye ne, na won tumi. Ifre bra, ifi wura be sori ato pronu mu a, na mu bi fra si e gina e kire, na mu abọ pronu mu, owure hnie. Obe bua mo se mo die minim die mo fre na obe fre ase aka se ye didi ni anom wanim oh yesu we ye retreat wo bi ponu se ni wo ho pano na wo shira so ye mpimo no mfrafra mpropro anu nyina me kura mi se se bi boy hia asuafo no oh yesu omuka ni ombe kenyina echi asem kro na na jesus ye dey eka ye didi ni anom wanim wa chirechire wo ye montne so obeka se mo die minim die mo fre mo fre mi so nko mo amoye de ede entine wo sakra wo fi boni mo ba trene mo wo sakra wo fi sum mo ba han mo na che se onam kwa hia hia no so wo do ho amoye urade urade ama wadom urade ama utumi ai di jai boni di bonsam fa hia no oba enya ade a wo pren so ma no oba no now so ohwehwe kwan abefa so a obedwane akro bible si sohwe bi entro mo gidie nipa de yakopon ye nokwafo o ma won so ohwehwe ne bro wa ho de so sohwe bi a obonsam beba nyam be kire kwan abefa so afre maminti amen osi na wona wa fre wono dosun matthew sempa itie de onu mienu nche mo dunan e na making kind no na wona wa fre wono dosun anso wa oyi wono de oye kakra bi Isi nyamse ma wutie. Nye wunkwa na wutie bi. Ibi nipa bi brebetie. Ase misani se. Ye hine bet jia semna tum. Umaka wumboni. Na umesie jina sifine ekro. Mene boni itu mkwanta ya pai. Umutie da hansusu. Umboni die umu njemu da. Umu kre musa. Tise mkutadine. Kusise ube uo. Nenonu uwa nyame. Odoko hevya enyeye. E nkrofo mati nyame asem omato boni atwene no omo ne nyame de omo ko heaven praise the lord look and sem peti du mienu nche madua samienu no luke chapter 12 verse 32 wasikuo kitwa munsuru ai bi sey moja wosuru no fe ode ahinie no ebe mamu ipo pia no omo hwese kran krodue yi gana fo nyina Nigeria fo nyina obia ko heavy ansa na oso akobi debi unya ne sa nipa no pite na so mbe fulfill conditions no mata ho de bata ho mbe ye no e de ma o ye wa dwin se yakopon trimo din do do mfa ne heavy nyame so afa ne heavy na wo homa enkrofo a sebi o mejimi no mbe se jina se se nyame nkoa na e ka de a nyame sebi onye jimi fo nyame onyansa nyame wa adwene onimnenti a wo kasa afi omu fi omu boni mu no masakra no makofa kwan ne so nipa be ka kire onso omu jimi osi ejimi ama yesu wo kan korinto fo omu edi nkan na ti ba kunchima di onu nsia kosi adio no enwotwe no first corinthians chapter 1 26 to 28 wo se na enuanom monhwe mo fre no se enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mo onyansapa mo sua ngoma ko ekyiri wo munimie ma bebre so nko school kura wo nyansapa aye enipa nyansa no se enye nyansafo pi ne yesu afro yakopon afro ne nye etumfo pi nipo mo dibia no mo din no mo animu nyam pi ene nya adishie pi ena wa frɛ won emu wi ase nkwasiade no nyankopon yi se odebehye nyansafo aniwo ewiase ade a emre no nyankopon